Kuyen namik Sunday request show meet to sang nakatigiyon na saga singa natingo yaku sa natirikut to sang nakataguro yaktiluta to sang nakto yumayuni. Kanwing ito yung nagutta pinaswa ko siyo nungukan niya ni utilari bugut. Kakaguta!